a common man, but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won lo ara won yi ogodo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe, awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery, pe owo ta won ba wa ri o ti ni bi won se pin owo hun laarin ara won. Ikan wa de le pada igba ti won ti se operate ti wa successful tan, won wa de le pada. Ikan wa o jamba adehun o le ja o le lo le bawo yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won. You know what be any ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo ke le ba mo in ti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa awon jo lo ro awon jo lo da won eyan lona o awon lo robu awon se robu successfully kuda gan owo ta han wa ri awon so ba won se won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo ohun si de eleyi oluwa mi mo fe ke gba e to mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu kokoku bala kai mu kilo fa ni pe in ti ejo mo fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gbodo kokoko mo si o je ona to ba ofin mu. Ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand. He who comes to equity must come with a clean hand. Or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon nkan mi na awon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afi ko ya adake ko mo so ta ara iru eni ta won to le yi mi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ara ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere feto re ogboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe loto ohun je lowo te eni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti eni kan si ti yari pe owo yi se alohun oni san dadan ni n to ba wo ni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada. Awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada. O ni awon kan ti pupo na awon eyan se laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to se je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa je bi kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti
won se nti o ba ofin mu si latara po je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te lojumo le tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te lojumo le oto ta ba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya n gba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lola pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko n se ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi false imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba ile ejo lo lati lo bere fe to e kora ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je ye pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon seje lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona atele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n to to sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o o supply oja fun mi o ya gba owo wa nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo ari ye oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto ti teni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto ti teni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagwaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da wo pada fo awon ona to se yi pe awon iyan ma ngba je ara won lowo boya latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara ye pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lo re yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyun na labe ofin ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi koma se baun in ti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko godo osun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity ki lo fa ki ni itumi eleyi ni yi pe tori awon aba wa nle yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun ngbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ki wo lo jari
o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo wodo arrest eyan abi kan da si iru nkan bayi to wa to pa ko mo debt recovery olopo le da si a si ti ropo olopo awon adaje olejo na to se pe o ri bukan olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won da si iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere yin lowo o wa fi olopa mu on tin pe ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan teyan fe si teyan ba ti jeyan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon keyan to lo si ile ejo o ni awon igbese teyan o ti kokko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti pa ko mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun me kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yin o wa fun mi ni owo mi odun ti n bo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished it will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yin pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right e lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijose papo wa laarin wa nigba wo je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe kọ̀rọ̀ ṣẹ̀dì gbà tá a bá ń lọ sí ilé ẹjọ́ ká tó mọ ṣẹ́tù rẹ̀ láàrin ara wa àfi tó bá ṣe yí pé a bá wá ṣẹ́tù kò ṣẹ́túmẹ́ǹtì ò bá lọ lèyìn wá lè sọ pé tó gbà wá bá dé yìí o àjẹ́ yí pé ilé ẹjọ́ ló kù tí olúwa rẹ̀ ó ti lọ yàn láàrin ìgbà tí ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tí ò ń béèrè fowó tọ́jọ́ tí ò dá padà ẹni tí wọ́n jẹ́yàn lówó wọ́n lè kọ́ fún settlement láàrin ara wọn kan jọ sọ̀rọ̀ òkè owó tí ọ jẹ mí 5 million naira péré náà ni ọ̀dà jájọ sí báyìí báwo ló ṣe mọ owó ìdápadà torí mi ní bùn ọ báwo ló ṣe mọ owó ìdápadà ọ̀dà báyìí ní ṣe mọ ìdápadà o agreement wọn yóò sì jẹ́ nǹkan tí yóò jẹ́ kíkọ tó ń kálukú ọjọ́ buwọ́lù so kò ní jẹ́ pé wọ́n fẹnu sọ yọ jẹ́ nǹkan tí wọ́n jọ buwọ́lù láàrin ara wọn tó jẹ́ wípé memorandum of understanding wọn
yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ri mulo daada ti yo si wulo fun yan ni yi pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally o godo wa legally recognized ko si si bo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je yi pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun olori di o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo be ki si fu mata ni ko se digba ta ba jo nwo ra wa lo si ile ejo ko to di pe yo se si ti o ba si agree wo tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon lo ye pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo cover settlement negotiation ma waye loya na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na so ti ri pe bye iwo na sa ri pe bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o jeyan ni owo ko ba fe san pada mo to ja to so ara di alagidi to si ko agidi bori pe anise owo yi o ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo ko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni won bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta npe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si in to je ki n fe quote any law to pa ko mele ni pe generally in Nigeria act ni law wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited abe debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon teyin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbo mi nisin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sun mara wa ton si de leyi ke yan ri agbejo to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide yan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state yi owo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje bi la ojo meje ogboro dawo e pada abi 14 days ogboro dawo yen pada
laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step latodo wa ko si proper legal step pe latodo agbojoro di pe won wo on tin lo si court lo sugbon ko to di pe won wo court mu koko jo won call fun negotiation the dani yin godo ko call fun negotiation ko se yi ki boya ejo jera yin lowo the force se yin ko se ni pe ju ata inu court ya no kura gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi laarin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yi pe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down aje ye pe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je ye pe olooto ni ke se pe wo elomi na ko je gbese sugbon latara ye pe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka inlofa ti o fi di pe gbese wole lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran to fara pe boya ohun tin o fi ra oja ni igba ti oja n bo lori omi boya sipu ori se mo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se yi pe o wa o je excuse to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o sese mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi bayi lo wa lorun ohun ki si wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo da ye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo da ye pe ye bayi mo fun olojumo elomi ye bayi mo fun olose elomi ye bayi ni mo fun olosu elomi ye bayi ni mo fun olosu meji titi bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree ipe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill your obligation agreement ti o se yi ke boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe ade ohun ni ko pe ade ohun yen boyo so kun won mo dawo pada fun lo si ose ko wa dawo pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose un ohun tin ti o je lowo o si leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa sugbon kan ni pe won da owo yen pada won ti lo agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na meje lati gba ile ejo lo because tan ba de ile ejo an pe kini kan ni doctrine of equitable representation as it don pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji ti jo fulfill the obligation agreement won enikan kan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kura kan to ba de ile ejo nti won so fun ni pe
ki o pada ko jade kuro nile ejo tori pe kini agreement ijo wa lara won won si ti jo towo bo yi pe awon ojo mo si bayi eni ti o si do tejo gba tejo ni adehun o n pe adehun yin so si de leyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe enikan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abi ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi on ti gbo ri pe ta meji ba jo agreement la ara won won lo si ile ejo mo nkan kan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court yi ti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity. Iwo ti o fe wa si ile to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti just agreement iwo na o ye ko honor agreement yi I honor agreement yi definitely oro yi agbo so bi arin eye leyi bo se lo ni ti de leyi eni ti lasiko gba ti eni kan ba ti je nikan ni gbesi o ni awon ilana ntele lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa de ile ejo ti n ba ti jo solo sotun solo to si ti fi diem re pe looto o je ohun lowo ile ejo ma wa pa ni dandan fun ontin lati san owo hun lona wo ni je ile ejo pa ba pa lati san owo hun fun o le je yi pe boya property re kan eni ile ejo ni kan gbese le to lorin dada to le san owo hun abi awon kan mi na to se yi pe according to the discretion of the courts to se yi pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun o mo ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe lo se pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti ohun ti won wa pada fulfill promise to make mo yo tun gba owo lori pe o break contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki e ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo lewu ko mo folopa mo yan o ko si mo fi ko mo ran togi ehn ko mo ran togi lo si odo eni ti o je ni to je lowo ko mo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo lo be ko mo lo da omi alaafia run nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabaye dada ko je ki negotiation ka faye gba negotiation la ara wa ko si keni to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko na negotiation re inti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le ko mo fi ya je ko mo ko si paya ko fi lara bale ona teyan fi gba owo pada gege bo fin se la kale o be teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko ri pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akoni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe awo ran bi igba ti
nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo ile ori tagi ni o si mo gbe wa ṣugbọn eyin gun ni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori akori ti e n ka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe e le darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajise bi Oyo radio ti Ajise bi Oyo TV ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajise bi Oyo radio TV nitori pe kini Ajise bi Oyo la ri Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin ara

0: A ti ń rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa. Ẹni tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isiaq Wasiu Ayinla. Ó ní well done my brother, my padi during Equed then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wasiu.
0: Ó ní well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great. The sky shall be your starting point. Ami o, ase eseun o. E ma be se wo na ni ke ma se re. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo. Awa ni ta ba wa le lo olopa. O so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa lo wa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi. Oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi se a ti salaye se ri kiyen mo lo togi kiyen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lulukulu se pe yo di ero ile iwosan
0: o tun dara nu
1: o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan funra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lo togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gboferu se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fo gboferu gan ke ko si ninu kaase ti won lati ma ba yan gba gbese gbon bi ti Nigeria de to je pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbon tarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: to awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gba gbese pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won ma yo ta e ba e lo fi olopa gba gbese e ma reti owo owo nti accident owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gba gbese owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon beere mo ti call e ngba to n se to n lo wa pe mo fe beere lowo re mo n bo na

0: ife to pe sai bi lo ja ege la ba agree se ri
1: o ko si se to fun fun pale
0: o la ko mo je pe a nyara yin lowo nikan gba mi me le pe contract mo wa ile arin yin se ri awon to ba won ko agreement yin awon ko lati fi protect
1: interest yan to gbe se fun
0: to fe gbe kini fun yin ni kun se interest toro titi yin kun se interest titi kini o toro titi yin meanwhile element because even ga elomi to ba be ko agreement ni bi to ya kini de lawyer ni o ba ko
2: of course
0: lawyer o si ni fi lawyer o ni fi
1: yo si ti owo to gba
0: ko ni fi ton ti yo gbadun ko
1: ti o ni awon la
0: ko to le understand
1: again later so awon na se cooperative ti o ye pe to ba ri awon agreement ta ba ngba ta mo se ta ti fi owo lawyer bo eh pe inform ta be fi kini won ti fun pe emi so mo be yaye bye iloku meta oni duro mi alako re oni duro mi elekeji re o si ko bo we mo ni bodo da pada tin ba da pada kini kan se kini kan tawon oni duro na ro pe awon ngba ngba ta pada wa ki owo lawyer bo ti a ti ni lawyer ni
0: o ti awon instruments
1: ko le o didi a ba le okan iwaju ateyin la wa ma nlo tele ngba ta wa fi se kini
0: okay tele lo agbara bi aru
1: o wa leyin abala alakoko ta ma nlo lawyer wa gbe ti ede bi abala meta tinu teyin tinu teyin
0: tinu
1: teyin mo wa ma ri awon ebo buku kan
0: ehe
1: to je pe pele bemi gan se tun ni oye gese ati yoruba to tin ba tun awon kan
0: teyin ba
1: tun mo daru o tun ma tutun ka
0: yo
1: tun daru o tutun ka
0: teyin ba tun wo dictionary gan teyin ba tun wo dictionary gan beyin o si apply oro yen si inu context yen ko tun le ba lo so arin yen lo fi je pe en to ba fe sign agreement yo daju kohun na ni agbede otiti e ti o ba wo finifini dun won ba ti e le wo fun ra e sori eyin mo gba owo ko mo fe ba yan review agreement ma fara ba le wo tori ma sise owo mi ni se ti yo ba mi ni o ko je ma de saraye nkan to wa be fun se en to wa nbe so pio abi o pio awon ko nu won ti wa se bi o na kan sign latara pe ara ponju pe boya elomi o fe se business warawara abi en kan fe bo mo lowo ko sare gba owo ko mo wule wo agreement o ti wa lo won wa nti bo yi pe a fun olomi gota mo
1: so a fun olomi toilet
0: mo a fun olomi toilet mo
1: so gba bolu mo gba
0: o mo le o
1: so e sin lenu mo gba
0: a si bayi fun o
1: ti ta nko bo bo o awon pe agbala meje ni pe eti o mo ati eto mo ti won joye pe omi gota lo mu o to si ko bo pe mu lo to ni ateni ti o mo aha abala meje ti mo pin sinu ngba mo bi bere bere
0: so ti eni ti o mo ati mo pe ko mo lo fi se se demo labi ofin
1: ti won salaye won yanana re fun pe
2: bye
0: ti won o salaye fun tori n ta n pe la agreement akoko understand
1: e ke ni no understand to won je jo agree
0: lo
1: bi agreement
0: ti won ba ti le ojo understand to ba pada de dispute won kwashi agreement yen ni won danu ni so won wa ese wa do lori position mi se ri gege bi in temi le so sa ni yen ni pe awon ti won so pa won o si nkan fun yan e to ba ba ofin mo nbe o siru bi tan ri kan gbede e to ba ba ofin mo nbe
1: yo duo
0: e ti o ba ba ofin mo nbe won o gbadanu e re tori yi pe
1: iyan
0: ti a ba won fe se e tori pe iyan ti agree yi pe ti kini kan ba ti se nijo kan boya bi nisin won enikan jo nsoro pe o da won loju ni pe se a lo don won loju ni pe se ala antonio joshua o won ni se ti o ba win ni e pa mi ka pa o e pa mi o wa win tan ko wa win bi o se win lale ana kan wa mo ntin kan lo pa ran fe pa iyin o ba ofin mu ba yo ko ni agreement kan jo ko bo we to iyin o ba ofin mu
1: ko ba ofin mu
0: sugba won to ba ofin mu nbe won o jo wo awon ni o du awon e ti o ba ofin mu won se kini ko ni duro iyin ba won ti eni to wa mo o e ko mo ti down mejeji bawo teni to mo
1: ateni ti o mo
0: bo se lo na nu e to ba bo fin mu yo du e ti o ba ofin mu
2: ko ni
0: duro to ba ti di ko
1: wo so iru mi gota nisin ko le duro
0: tori
1: e fun lo mi toilet mo e ti mi mo toilet o
0: won o le ti yen mo toilet won o si le fun yan ni omi gota mu
1: lata ba ofin mu
0: ke ko ba ofin mu
1: mbo na o tun ni bere mi

0: ẹ̀kejì náà ni àjọ mọ àwọgbọ wa náà la mọ sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú ń lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a mọ ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe instrumental tá a mọ ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ìyẹn ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú ń lọ kirikiri kódà mo ti lag níbi owó àdáwó padà owó corporate and so on ń tọ́ wá wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pe mo san díẹ̀ díẹ̀ ǹjẹ́ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ́ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ tó máa yè ti san tán yóò di títí ẹ̀ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kì í ṣe pé bóyá mọ̀ ń paṣẹ́ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kúrò nílẹ̀ yìí kọ́ mọ́ fòsì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kan ti san owó òun fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwa yìí 4 months wà láìwọ̀n àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún ń lé ti báyà bíi 8 months ní orí kíní ẹni ibi tí àwa gan náà ti gba owó jáde
1: owó jáde rádà
0: báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjá pé 1500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédéé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ ẹ lè bọ̀ bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n ò fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dáadáa ni.
0: So n tí mo á ń fàyọ rèé mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìnyí tàbí irú ní ìsìnká ti ẹ̀ múlẹ̀ àpẹẹrẹ pé irú owó pé mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo ra ọ̀kadà fún yàn ni tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó a sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó owó àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi. So tẹ́mi ọ̀bá dá padà bóò ni ìwọ tó lówó tiẹ àti ẹlòmíì àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni ó ṣe rí owó tí ó fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ̀rẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí. So n gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ yẹn. So tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà ọ̀hún tiẹ̀ gbé wá járí wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé mi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò lè rí jẹ ní excuse kankan ní excuse wo lè yẹn tiẹ̀ fẹ́ mú wá ó yẹ kó o di sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ. So irú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ mú wá tó jẹ ní o tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tó wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti faraba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí ní ìsìn ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láàyè láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pé ó wà ní ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gba irú ọ̀kadà wọn bóyá ta àfún ní nǹkan kan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tó o bá ti san owó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi woru irú eléyìí.
1: Ṣé rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dáa ni odidi àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also under commercial law higher purchase law ṣé rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni ò yìí ṣe mọ́tò ni ò yìí ṣe kan míì náà ni o ti ń da owó rẹ padà díẹ̀ díẹ̀ o.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: àkókò àsìkò gbà
0: tí ìsìn da owó padà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni oṣooṣù
1: gbogbo àwọn tí ń da owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń
1: gun
0: nígbà tí ò bá ti sanwó tán
1: tó olówó rẹ̀ náà sì ni pọ́ lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n mọ tú eléyìí lẹ lẹyọkọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: a ti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá ta bá gbẹ̀yìn òní wa níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn
0: káàkàn
1: fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bọ̀ ká bá fóun gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta tú kalẹ̀
0: tóun náà jẹ́ a topic on its own.
1: So mo rò wípé eléyìí yo se dada but o ni awon akoko awon koko kan se pe eyan le gba awon irufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awon akoko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi le yan tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ki olohun so ajo mejo lo baya ni jo mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan oni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du pa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo o wan ejo ti oba ara aye la la la ti won ori la tan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko ko leyo emi ati en johnson pa nfa la yan ara wa ni oyo state ni bi ti ejo ba se pe ki lo ko re boya won da wo lebi ha pe a ton le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se a ton le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lorun lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state or your state o yato si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to ji sele ya jo wa loyo state ni arin wa loyo state lo ji jo sele nti oyo state ti bi nda a nlo igbe law oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law oyo state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e sọ̀rọ̀ yẹn ó yẹ mo se lálẹ̀
1: ó yẹ mi ó yẹ mi ọ̀gá mi ẹ̀yẹ gan ti fẹ́ da wo fi torí kọ́yọ̀tẹ̀ bèrè yìí ṣe rí ẹjẹ́ kí n ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ òfin tí àwọn senator bá pàṣẹ tọ́sọ̀dọ̀ òfin ó là ń pè ní act èyí tí àwọn house of assembly ni state level ba pass la n pe ni law se ri act ti won ba pass ni senate
0: ayo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbi ma sofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le for si wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja nikan
0: abuja
1: nikan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbon gbogbo state yoku gbogbo 36 states awon sese gba won sese yewo ni elomi won le ignore omi ofin mi won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lodo ti wa iyen baun nkan wa sele ni oyo state asi ti gbe lo si ile ejo oyo state ile ejo oyo state ti da ejo awa happily ko wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo ko lorun ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun na awon mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na
1: wo law ti won ti jo n
0: so do na
1: la
0: won
1: yen
0: na
1: for example nsin ni ile hausa gege bi apere keyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n se ese koda eje kin lo ti sina tori authority wa fun sina ti mo se ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele eni kan gbe eni kan lo si ile ejo latara ki boya won se sina ile ejo wa ti dajo kan fun enu tin ti to so po jebi bra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi so fe fi ya le jeun ko si nu ofin ti ti Southern part of Nigeria and njo wa yi ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fa gbe mi 1961 o si se ni di ofin ti mu wa le kan section 36 of section 12 of the 1999 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen ka wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko n si ese ṣùgbọ́n ní nọ́ọ̀tì kéèyàn ṣe ṣìná ẹsẹ̀ ni káwá kò dé Abuja for example ní Supreme Court. Supreme Court ò ní wo pé kí ni upper applicable sí gbogbo Nàìjíríà but kí ló wà applicable sí state yẹn àti pé ẹ̀sùn tí wọ́n sọ pé ó ṣe yẹn àbí ìjọba ń fara wọn yẹn sọ bá òfin ibi tí wọ́n ti jọ ń sọ̀rọ̀ yẹn sọ bá mu ní tí Supreme Court máa wò
0: ní sálọ lé bọ̀rọ̀ báyìí torí ọtí gbé tí mo mọ̀ ọ́n jẹ́dé báyìí ọtí gbé tí mo mọ̀ ọ́n jẹ́dé o ebi tí mo wá fẹ́ lọ rí mo tún fẹ́ ọ̀tọ̀ ní tí question mi tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ètò ń yànyàn náà ló tún fẹ́ mú mi lọ sọ́nà bòmí ibi tí wọ́n wá fẹ́ lọ ní ìsinmi olórin tọkọrin kan tí wọ́n sọ pé fi blasphemy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ní wọ́n dájọ́ kú fún ní ṣé Sokoto ni àbí Kano I don't know
1: ọ̀dà bẹ̀gbẹ̀ Kano
0: nílé Hausa sá ni so ọ wá lọ sí appeal appeal da báyà wọ́n sì tún dẹjọ́ nù ni àwọn sọ́ńtì
1: wọ́n dànù
0: wọ́n dànù ni wọ́n náà wà
1: mo wà wíẹ̀ wọ́n dànù.
0: So tọ́bọ̀ wá lọ sí Supreme Supreme pé a sọ̀rọ̀ wọ́n wà tún sọ pé tọ́ bá lọ sí Supreme tí wọ́n fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ tún dá ẹjọ́ kú náà fún ní Supreme ni nígbà tí appeal ń da irú ẹjọ́ bá yẹn nù ṣé Supreme náà wà sọ pé àwọn ń dá wọ́n náà sùkẹ́ tí dé Supreme báyìí o appeal ló sì dànù báyìí
1: wọ́n ti so appeal ọ̀rọ̀ ní agbára kan lórí ẹ̀mọ́ báyìí nsìn Supreme Court
0: ó tún di ọ̀rọ̀ Supreme báyìí ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé ó make sense kí wọ́n wá sọ pé àwọn àti pé nígbà tí Supreme bá da ẹjọ́ yẹn ká tún á ṣẹ̀ṣẹ̀ tún ọ̀rọ̀ sọ lórí rẹ̀ torí appeal ṣe lè kan da ẹjọ́ kan nù ẹjọ́ pé wọ́n fẹ́ pààyàn àwa ń dànù o ti ẹ̀ ní ọkọ̀ yẹ̀wò náà pé a yẹ̀wò tọ́yẹ kan darú ẹjọ́ ẹ̀mí là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tọ́yẹ pé wọ́n bá ti gbẹ̀mí ẹ̀ ó lọ́nu kò sí pápọ̀ padà wá mọ́
1: ṣe rí ẹ pé níjó níta sọ̀rọ̀ yìí mo ní ẹ jẹ́ ká wo outcome court of appeal so court of appeal náà ti affirm decision trial court ìyẹn court
0: ti wọ́n dá state court ti wọ́n ti dá ẹjọ́ yẹn
1: wọ́n ti ní ẹjọ́ tí wọ́n dá ń bẹ̀ pé òótọ́ ni ṣe rí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà a máa ń wòye pé ó yẹ kí òfin rí bákan ọ̀rọ̀ òfin kò sì ń rí bẹ́ẹ̀ because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bí òfin bá ṣe wà láṣẹ tẹ̀lé kò ń ṣe pé báwa ṣe rò pé kí òfin wà ìgbà tí court of appeal ń sọ lóòmí tí ka judgment yẹn mọ̀kàn wo news tó gbé jáde
0: news lẹ́mìnà ká
1: mi ti ráyè ka judgment yẹn kódà màá sì pẹ̀lú ògo ọlọ́run màá kàn sáwọn ọ̀gá mi tán wà bẹ́ẹ̀ kan dákun kan bá mi wá kémi náà jàǹfààní àwọn decision tán mú jáde ń bẹ so wọ́n ní pé court tó dá lẹ́jọ́ kú ó wà constitutional tá a bá sì wo constitution tó tọ́ ó wà ń bẹ wípé sharia court o àwọn kan báyìí ìlò ṣe wọ́n tó yẹ pé àwọn ẹ̀sẹ̀ tí kinní but n tó rú èmi lójú tèmi ò tíì lè tíì sọ wípé bóyá ó right o àbọ̀rọ̀ngọ̀ bí kò ṣe mọ̀ méjì ni ọ̀nà méjì lè máa ń gbá àwọn èèyàn nílé ẹjọ́ ká tún jàǹfààní yìí náà àkọ́kọ́ ni merit of the law ẹlẹ́ẹ̀kejì ni technicalities well maybe through merit or through technicality bóyá o lè win ní Supreme Court but for now mo fẹ́ ká mọ́ tí ìfẹ́ ká
0: ọ̀rọ̀ ní àmọ́ bí wọ́n pé báyá ká ní sùúrù
1: kí gbà tó bá tó dé Supreme Court gbà yẹ́lọ́ tó di president because ó dàbí pé àti ìfẹ́ rí ẹjọ́ kan tí wọ́n appeal up to this level rí tó níru
0: tó ní ṣe pẹ̀lú
1: blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti iba pade ri to Jesus Supreme Court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki mi ti mo tun lo re a tun lo sona bi na o so le kan pe nile Hausa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile Hausa abi se bi bo se wa
1: ni
0: nile Hausa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: nile Hausa aha nti mo an lo nbe lele be ani oti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country o kin se ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan nile Hausa gan
1: ta na je nile Hausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbugbu awon gombe abe ole to sun modo ami la egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta won je benin abi benue
1: Benue Benue Makodi Benue State
0: in ra won operate same kinini odo won
1: ben se kinini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part ini penal code ba lo anything to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon Benue yen mi o
1: no se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won mi o
1: ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi to se pe a kan mo wo ni a ni lo nto ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yin o wa o ra pe state of e gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto lo
1: ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice the federal constitution I implement bi gbe bo yo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti wa ni lo so I'm practice federalism type of government be federal government ki state kokan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera won gbese loyo state o yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma je jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa nlo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste eni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fast to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fast ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti die
1: oye mi
0: la pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la se gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin ta fin ti bi awon wit abi kin awon kan belly abi kin ma npe so kini ile Hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti yen wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to ti n ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo fi n soro nipa bi a se n ba se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bi marun abi mefa na ninu esin kristiani mo wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to bo wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofin o ye ka na o ni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so convenience ogun mi o fa mi iru ojo ya ti mo pe ojo holiday won leleyi o gbogbo ana la se observe
1: ben
0: tori iwo le so pe o je muslim ni isin kan fun alalode christmas ko so ko ngba ko so ko ngba bi se lo
1: ta ba so ko anja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: mo je pe secular state la pe nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course in the one lord
1: olorun ti pari oro ninu ofin ti
0: islam
1: gba olorun oni lakun dinu kon wa liye
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pe pe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ti wa ta won na gba olode fun ti
0: ngba je pe yen wa si jo n gbe bi ba yen ni wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun wa lakai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi ko ti news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen he say gangan lo ti sele he say to je pe un gangan ni ilu oro oro o me be pa oro ta so na ni pe pe lo fin lo je kin tun raise issue yen bo bi ti mo wa nlo re ni aro yi
1: ni mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin ko nse nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kan lati
0: observe kan lati nse
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: ade bi ma harmonize emi ni ba harmonize between gbogbo state southwest start e
1: jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma disi wahala o farming don kan
1: so awon no ti mo yi pe tori iru o ro tan se lati yin sin
0: o wa lo bo si ga exam
1: o bo sawon
0: ti bo so ni bo bi mo ro yen wa lati mo se mu wa pe ti state ba ti harmonize
1: ti ni ba ti harmonize
0: awon tan organize exam mo ma mama bi mo se
1: because the exam o ni
0: ma bo ni ma ti wahala ko ni ma kawai laje won le ever exam ni la ti ko le won consider re so ara ba se pelu ofin ti mo so pelu awon ti won so pe awon imu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta bi gbogba ise dede yi na ni da wa la le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni ni orilede yi wa la number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olorun o sanu wa nigeria o si le lo si bi gankan ti aba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo bi raise e laaro mi ba ti raise e lori program e bo si jo mo program e na ni pe Lagos state government dadi mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je erin awon gbo news yen won pe mi ilewe gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara ma n gba koko nu wero yi ni won pe mi pe kin ma gbo royin o oro to bi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma n pe ni presenter ibe lo ye kin ru kini o ti wa ka awon state yoku omo emulate
1: do na se ri iru ye o da be pe o awon to je elese ka balaye
0: won tin demand
1: awon lo ye ki won ja
0: won demand fun won a mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi nation sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti o ni mu wahala wa ti igbasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma se abosi won ma sabosi won ma gbo sabesin won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo darije awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na tori mo ni jo yen to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na na le dada pe ka awon na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo sun wa ni exam tori oro to report your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni waya tan se fi si weekend o san wo pe
0: emi na lu wo pe
1: awon to ba fe se nawo ninu ilu nko
0: ninu eh a
1: re ri ga ma se jade lo si
0: but ta ba ko si saturday o tun se
1: ta
0: ba ko pe sunday awon christian o lo si church
1: o lo si church won bi si jo friday
0: won end up ni pe awon
1: people yi o lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro funra won ni afarada kuko gan koda ninu masalasi ni baba mamu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je o ye won lojo yen kan se raise awon so ni so kini pe koda pe to wa ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won o sun ojo yen si waju e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won o tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin yi awon wa nwo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun bo ba bo so odun ituna re bo bo so odun le ya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri seri ko lohun o sa
0: emi jo ye won emi jo ye won lojo to remi o le ma woran keyan ma emi jo ye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa awe pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won
0: run wa awe
1: but we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n se ide kan
0: ke si se asin kan secular state la pe bi bayi
1: so as we go to build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodun won si jo Sunday tori pe
0: Christian old laws won le
1: ki Sunday gbodun won si jo Leya abi jo Friday tori pe awon muslim o lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pe awon nu mo se ti won na
0: emi de tun so pe koya pe koya ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe boya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan leni o gbo ta ba di fun won pe boya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je abi consciously or unconsciously awon yen o observe o ka je pa awon ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le da ni lo mo so ko n be se wa si mo fi soro ni won mo gbe wa si jade ti won sa fi be da wa lale won ti mo pe oro re awon obi funny enough ni pe se awon pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sinmi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu sugbon ojo yi pe oro wa nta nle elomi fi mo sinmi tipa tipa ni ni ile ni ojo kan yen yato mbe gan elomi o tun jijade gan lojo gan ti o ti tun gbabo mi lo ti o ti gbabo mi lo sugbon ojo emi tun wo mo gbe sinu lakai ni pe ijo ni elomi o tun mo bi raye sinmi laarin odun kan ninu gbugbo awon obin mi awon alarubo ni mi won lo kini won lo de nu olode mo ti gba bi se lo lafe di mo
1: ti o elomi o ni o travel
0: to pe mi ton wo pe
1: tori o mo ke
0: mejo o ton o ton e won so re lu mi e ni ton wo pe o ton ma nja anfani fun bi isinmi fun awon obirin to je pe wahala awon mo npo bi won ni ojo isinmi kankan ni enu se mo ton so lojo nkan pe iru kini ni isin state wa nikan lo wa applicable ti awon federal government workers tan wa ni state ti kini yo kan sa won ni lo bi se gbogbo awon kan bi awon banking kankan gbogbo won bi pupo onu won na won observe e sa won ma observe e ti won kin lo si bi se eleyun ki ka ma tun ma digress lo jujuju lori re ati so awon major point eyo kan ti mo fe bi kun tori ati koja gogo time wa 11 lo ye ka pari lo tin di 11:34 yi
1: Allah
0: Allah je ke eleyun ti mo fe bi kun leleyi nisin won so le kan wi pe ti won ba se adehun lara won ni gbese ibi ta ti lo ti won just adehun lara won pe in mo fun ni e bayi pe kini kan o le so pe ko ni di kan tun lo si court mo ngba won lati jo se adehun yen ni ara won ta wa so pe boya won ti wa involve pelu court tele o wa eni e wa san oto se ko ni boya se abi wahala kan labi o
1: pe court tele
0: pe
1: won ti jo gbe ara lo si court tele
0: a pe won ti gbe ara lo si court
1: okay
0: court ni mo fun ni e bayi mo fun ni e bayi
1: okay
0: so nigba ta wa satan se ko ye ki o tun bun ile ejo pe mo di san owo yi tan o
1: ah sori
0: tori nbe o se so ni pe ko tun ni di kan lo si ile ejo mo
1: abi n to wa nbe lele ti won ba si lo si court before ko to do agree fun settlement ini ti mo so yen applicable fun sugbon igba mi me je pe ile ejo ni won ti mo so se o ni tactics kan ta won yen mo nlo o si da ko ni da wahala le yo ro ni to fe san gbese gan lorun reason lele igba toro ba de court telomi tin mo bi toro oja si yo wa pe fun settlement yo wa so fun ile ejo pe won mo san ye bayi bayi fun ni every adjournment day se mo ile ejo le fun won ni 2 month adjournment ngba mi wa se mo pe laarin 2 months yen
0: won ti san
1: won fi wa owo ah ke se ko yo san tan ajo me to le mo lo to je pe won le mo lo court ju boya bi eme erin abe ma won olodun o ti fe san 5 million bi apere o si lo won mo 200,000 wa ni every adjournment day se mo pe no ti ejo ba si le gba lati je ko se kini yen se mo adjournment yen lo fi mo san won yen die die abi ko mo ri be gan elomi mo ma reach settlement la ara won terms of settlement won wo gbe si waju ile ejo te ma ti le gbe sato si waju ile ejo ile ejo si fi idajo si
0: ori terms
1: ori terms yen so te bi ile ejo ba ti fi ori terms yen ini won mo bi won si do
0: baba san san to wa san tan se ko ni di pe ka tun de le pe ati san wo itan owo ti ti ejo ba wa ta jo yanju pe ati san tan
1: ko ni di kan dale ejo la mo mo ngba ti won ti jo san wo tan la
0: ati san tan kon ni di
1: won ni di kan dale ejo la mo mo
0: pe
1: be ko nbe ko sifu mata na ni te ba lo iko si ndo kan ile ejo ni mo wa yin ki pe oro te ejo san ju ni se ti pari e bo
0: te
1: ko
0: ba bi lo te ba ko ile ejo si
1: eh eh ti lo ba to bi yan yo to lo si ile ejo ti lo ba ti bi yan ki do kan
0: I si da ma lati yanju owo na kokan
1: eh yin ile ejo gan joko ti gan o po tele
0: abi bi igba dun bi oro kan ni mo mo so ni pe ejo tin be waju olodun ko ja ejo n siga
1: ah
0: ni bi ejo criminal awon odan
1: ori ni awon dara gan gan
0: awon criminal gan awon agbe ni se so sowo towa ah ki olodun ko sanu wa eyin ti e n gbo wa ni ikanni radio asoro mo gbesi lati United States of America lati Canada lati Nigeria eyin ti Benin eyin ti Togo eyin ti United Kingdom gbogbo yin patapata eyin ti Benin Benin Republic lon aki gbogbo eyin te ba wa wo ni ori ikanni abe ibanidore Facebook wa adupe lowo titi eyin na e ma gbagbe pe akeko ofin amofin Abdulrauf Abdullahi Abdulrauf ni a fi ati ya nibi je ka tun ma fi asiko yi je oye yin pe ni ori website wa ni ayisebeoredi.com ati n post awon news lolokan ojo ke to ni se pelu ilu e to ni se pelu orilede die ati n fi kun ni be te ba debe ri nkan ka ni oko kan ejeji abebe na ni gbogbo awon bi oro to se koko to ta koko labe ofin ti o fi ye gbogbo gbogbo awon ti le to lori telemu ti oba ti joye taralu taralu Abdullahi Abdulrauf o ti se ni ipele ipele ni bi ere ori itage bi ere onise ti o ma mu awon scenarios wa ojulari ati
1: barista
0: ojulari
1: ati client
0: client to gbe to gboro kan lo si odo barista ojulari ti ojulari bi wa n fo si wewe gbogbo awon I be ofin yen boye ojulari lo mi client re lo ta se agere ni bi kini kan lo ta se agere yo data ta se fa se na sta ta na wa ta ni ya won kini yi o wa ni ori page wa ni ayisebi ore
1: lo awon esi ofin to ba lo
0: pe lawon esi ofin to ba lo ti eleyi o fi ma je ki ofin yi o tun ye awon eyan wa si ko fi ye won si daada eni ti o ba gbo nisin ko so fun eni ti o gbo ajo sunday ti asu obi kola who strike kick gbogbo to ni strike asu strike lo je capio la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo kini ojulari igangan ni ma post si Facebook ti mo ri pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori tv wa ti mo fi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri onigba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n bayu ba mu ni la abi n wa ni gbogbo ojo sunday ni gbogbo ojo mejo mejo travels onigba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti a bi mo link gbogbo e mo ra won ti e to fi le mo ri wo ti ma ri gbo ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan gbogbo ojo so
1: aye
0: ti luja ran gbogbo e na lati process ti obi ni je pe apude o ba eto yin ngba ti asu ba pada call of strike sugba an fe ikun lowo yin ni obi ni suwa ba se nse yi en to ba fe se onigbo awo eto wakati kan sangliti ni ke yi sowo kan to gunpa teyin kan we eto yi o wulo pupo mo fe se onigbo awo re aha te ba fe lo ka awon article te ba ti de page wa te ba de page wa ele ri won be tabi ki e lo si ayisebeoredio.com /author author yen o je AUTHOR e to fi slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoredio.com /author /AA Abdulrauf Rauf ni ke se Rauf Abdulrauf ha lo wa me pelu UF ehn eje n tun tun pe ayisebeoredio.com /author /AAAbdulrauf A meta ni o pelu Abdulrauf be A meji kan da duro pelu Abdulrauf e ko papo na ni o AA Abdulrauf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon atiku ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to ri pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 tabi ni ori kini e gaga tele
1: Eighteen la wa bayi.
0: O ti wa ni episode 18. O ti ba ya ole o. Tete post kini ka won yo je gbadun re. E ma wa ka bi ere onise yin o tun ma da bi ere onise ni ori kan aji se bi oyo radio.com. E se o ni e se olobe e se gbogbo yin te ba wa fi ife je e ko ibinu. A dupe o lowo gbogbo awon oniduro ile ise wa. Gbogbo awon supporters wa. Nile loko pe leyin odi. Awon ejika ti o je ki orun wo ye. Ti o je ko orun wo ye. Awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa. Gbogbo kini yi o ti su emi gan. Emi lo gbogbo ara ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose ehn dugba dugba lowo eyin o eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te n gbo wa eyin te n wo wa eyin te n support wa lona kan ona keji olorun bo lojo ni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bukata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro gini ladi e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju a se ti bun se olorun a se ti oni bayin o lenu se eyin ni bi idile yin ninu oko oyin a se ti oni bayin o tori a se ti ba ojo kojo mo le yo a se ti bo orun ko orun omo wo a se ti si ba lẹki le omo su en gbogbo le to ba mo yo pada su na a se ti oni ba yin o a se ti oni ba yin ko ni bo nkan ni yin ko ni ba gbo fun mi le ki yin gbogbo odile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajini gbe o ogun ore le ko dele orokoko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato ha oya dagbere kemi o to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf won ma fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogo Olorun eyin ni e a mo ba pelu ogo Olorun awa na la mo wa Olorun ni je ka fi enikankan nu awa mejeji ati awa ateyin ara le Olorun ni je ka fi enikankan si awa ti
0: ogo Olorun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi ife je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a tele se asi bena o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori baba ku dede kojo kan ri orun arowo ade baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se erowo bayi laye igbin se ile oluweri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lo kojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin eyin pelu awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni bayin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni bawa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awirin mo lodi wo bi ojoro

0: asin bi mo se ma n so na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa ni se ko yan won kere sugbon olodun ni o ya asin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo wala
0: la haula wala quwwata illa billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan to to agbara olodun oba olodumare agbara olodun oba yi na le mi fi yan panda in lo po lo mi ade yin ka bi nle furu koko loju awon elegusi takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de o fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da ayan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun won pe ayan ewi bi aku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi ade yin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni oni mu mi yan panda nlo po olodun mi si nle furu koko loju elegusi won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na aluma koro yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo ko rin jo ni pe ko se ni to dun ma fori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi n korin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: won fe mi ni fe inte lapete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: ta bi n ba soro kan tabeji walai iyin

waju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won ni waju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ranku dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba ni waju won so pa won ma ba wa ni waju won eti ba wa ni waju atoti wa te si waju atonti un te si waju atonti fe te si waju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi se ri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: kan wo mi koroporo awon ti won ba le ba nsoro awon mi a pe mi seyin won ni deyin nka ogbon wo lo nda si
1: la ilallah
0: emi nje oye won pe ogbon ko ogun ko yasin ogun gbo olon ni.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
1: Emi mimo ese o. Emi awon woli. Eyin lo gbogbo fole wa. Emi mimo ese.
2: Yes salam, yes salam.
1: Emi mimo ese o.
2: Allah mo dupe mo gretu o.
1: Ya awon woli.
2: O je ki kankan ninu wa ko pe din.
1: Fole ti wa. Emi mi
2: adupe o.
1: Sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati.
2: Iwa to ba wa bere ni 2020.
1: To ba je
2: fa lo so wa di 2023.
1: Ati ma fi sasi wa mi.
2: Adupe o wa wa gretu o.
1: Je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
2: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana waile in nuzur. Alhamdulillah iladi.
1: For loving me.
2: Alhamdulillah rabbal alamin.
1: Thank you for loving me.
2: Eledua ose o. Adupe o.
1: Thank you for loving me.
2: Abiamo lojo ogunle. Adupe.
1: Lojo ogunle. Thank you for car.
2: Aduro tini matani je. Adupe o.
1: Thank you for ba.
2: Egbe leni. Leyin eni ti o leni kan. Mo dupe.
1: Lojo ogunle.
2: Ati ni leyin koju o ma ti ni mo dupe o
1: ese te pa ya
2: ese ibi e ti bere adeyin mi ka olohun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
1: eni ko doju ti
2: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
1: lore
2: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
1: ti okan mi fe
2: eledua se da mo wa dupe o eledua eledumare ibi to mu alo
1: oni kon lare wa ti okan mi fe
2: beni
1: olutunu mi lo je
2: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
1: awon ni kekani
2: iwa lo nba mi se o tori n le da se
1: ohun ni tono
2: iwa lo nba mi so o tori n le da so
1: ohun
2: ba ti so so ku so won ba ti fo won enu mu mi adeyinka
1: o pe
2: alawi ijanu
1: ati rora
2: olohun oro ti nba mi soro
1: gbara mi ni
2: ti fun awon soro soro lanfani ati soro ti nba so
1: ti mo ti fe sile o si fi mana re pe oko mi ro tori wipe bi aye ti le ko mi bi satan don mi wo jesu yo mu mi do pin mi
2: ya salam ya salam.

0: ara ni sale ile loju ofurufu o tawa kan la peri ni waju apaniyan we ma go afo lorun ti aye pe o Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
1: Ta ayin temi ati wa dupa o ayin pe eleyi ke ma fi si were were ke ma bi se lo nitori awon tan ran wa lowo awon lati leyin wa ayin gbugbu awon tan ran wa lowo kolorun ko ma ba wa ran awon na lowo

Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te dibele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye bi ye ni ati agbaje owo la bi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun pia tipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po to ilu oyo ga tori ojo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori ajise bi oyo la ari.

se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese tengbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: si fi ma na ba se pe olorun ma se amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro jesus olorun ba ma se amese se mi o le duro seyin o le duro
1: ohun ni tono
0: anu na lo bi ngba wa o owo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko yi wo ta awon asise wa o to se npa wa mo
1: jo ti mo yo
0: to nda wa si opo lajo sun lale ana
1: lolo
0: ti won ni anfa ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a tun bi oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: Sini jalale wale ikira.
1: Parara. Ko salagbara ni presidency rara.
0: Ya salam ya salam.
1: Furufu. Tawa ko la peri ni waju apani owe mago. Afolorun ti aye pe. Jesus. Thank you, Jesus.

Sori jala le wa le ikirame. Eje en to tun ese akoko nka le kan si. Nka lati nu we dictionary. Ori keji ninu ogbon lati ese kini. Ese akoko na mo be tutun gbe bele ba to yi dada. Awon ibuku to wa fun iporan e wa ma gbo ese kini. Bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun. Ki o si kiye sara lati tele gbogbo ohun ti o pa o lase. Timothy fi fun o loni Oluwa Olorun re yo gbe o leke

ata leon ta o ale ni mo de a ma ni se ni afa ipa ni se ni a se ni ba ni se daro ti o di de si o ki o subu ni iwaju re o mo yo to wa ni ona kan mo yo to wa ni ona kan suba won yo sa fun ni ona meje mo yo sa fun ni egbegbe ona Oluwa yo ran ibukun si o ati si on gbogbo ti o ba dawo re le leni Oluwa Olorun re yo ku fun o ninu le ti o fi ti o fi fun o Oluwa yo fi o mule ni eniyan mimo yo ti se ileri fun o lori ibura bi o ba pa ase Oluwa Olorun

0: salam ya salam suli jalali wal ikram
1: bi qalbi ghayrullah
0: azira monka lati nu we Deuteronomy ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: si wa bi
0: bi ti atin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare
1: i am my else
0: ka se ma pa awon ase re mo
1: ma bo na wa ji
0: nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun
1: is on mo
0: in fact e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onje ojo wa loni
1: Allah
0: dare ese wa jo a ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi dara
0: ogo nti
1: e bali
0: lai lai amen.

0: 哎呀，跟中华演的老板。
1: 哎呦啦！哎呀，
0: 咪，哎嘞的咪，哎嘞是咪。
1: Ya la ka kulan sadaru
0: ti gba mo fe ran eya mi je ya re nlo fe fe bo se fe ara re ni o mo fe ran eya mi aju eya re lo
1: ni humu bakaru
0: in ro be n fi la ka I ba oro ni bo se se n gbo mi lagbo yi
1: toru allah jamil muntasiru hasbi rabbi
0: owe la on baba wa la lu lo gidi go eyan ologbon le ngo mi ologbon na ni ma yujo awon omo na ni ma ara die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro kan to

0: kele yi ko to ma da bi oro amaran
1: olokun mole oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni nle omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo omoran
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: mo fi asiko yi ki gbogbo eyan lati ileyin wa kaakiri agbanla aye aku odun tuntun o
1: no one like you Jehovah yourself
0: ori otun latun latun lajo ma ri koju iwo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro
1: you don't know for me Jesus
0: nitori pe latun latun na lojo yo otun otun lo run ran
1: you le shakawe you shall for laye mi baba
0: e mo tuntun ni
1: ibiribi lo se o
0: gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe
1: oni moriba nawore o aba fada Jesus come
0: love o fi asiko iki ba mi
1: in my
0: alaji ademola ariwo lalata america mo tun ki ba mi king saminu adepoju lamerica mo tun ki ba mi fata ibandele olusola isola olusola lamerica mo gba be fofere de united kingdom lohun nilu oba
1: Ah,
0: so ni success yo do ola omo ogun dare. Awon temi ni UK mo ki yin. Eku akoyi, eku dede akoyi, mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na. Tin ban si efe, tin ban sawada. Mo ma nso pe my first travel without no visa. To ba lo je pe won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa

0: Facebook wa awon eyan ti fun mi ni opinion lori series ko wa fe bi eyin te n teti gbo wa na ni kan ni radio wa soro mo gbe si egbo kilo pa kilo dale kilo pa o ti awon agbeyawo aye ode oni ti won pe bi awon agbeyawo awon baba baba wa laye ojo se yo ba mi ye
1: an advocate like Jesus
0: awon agbeyawo ode oni kilo de ti won se pe mo bi awon agbeyawo awon baba wa ama mama mama wa laye ojo
1: redemption back to me oluwa mi
0: kila yin ro po fa so la ju ni
1: alagba wi
0: aba ileko to
2: iwa lulu laye mi o
0: aye wa daye social media a fe di ara wa ta awale so pe aye da aye olaju aye da aye awon oyinbo ka wa ma foju ego tele ni kila yin ro fofa na
2: ti aye na
0: ti gbe yawo ise last ti e

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
1: Ẹyin temi ibere na re o ta ni o ba mi da si ta lo fun e fun wa ni e wa la lo ye awon ma kekeke sin tori mi gan na kin le ba mo awon geje nkorin yi ti abayi ko nigba pe in ba ma poju ogun laye o in ba ma ti mura sile lati gba ewe mi ni ba ma ti mura sile o won ba ra atu ati kinikan an ba ra kinikan in ba ra gba in ba ra wo e wa ja mi si o kin le ba mura le.

e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe dasi bo la won se le dasi e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 07068874274 07068874274 tabi ki eyin ke ti ate bise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni ebe callu na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate bise e le callu wole laarin bi iseju pere ke ta jo ni ka jo e ti e callu wole ka won eyan gbo yin live ka e ba wa dasi ta poju kan eri nkan tuule eyin fi wo o tuule eyin fi wo o juule eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kampu mu ninu omi imo odo yin.

ta ba nso tawon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngbo je pa awon okun e ma gbo obinrin ni o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abi jarun married woman ni o gbo ati jo wa ati jojo re tipe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

0: eléyìí tí bàbá wa Kamorudeen oyè níran táwọn tẹ ránṣẹ́ wọn ní couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In turn, so anything in fintin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kawon obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi ala fi se TikTok ni ijo esin ni mo wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta enu mi agbo ni soju omo re okunrin won wa nyo di bayi njojo elesirin ijo osi ijo ofo won wa nyo di so omo re okunrin won wa di mo lateyin ta kuli maja laye iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni laakaye 24/7 ijo ni lori TikTok Jesus. See, tin ima ti ri ima run mi nu ni wa lai ta lai in le paro fun eyin temi e sa mo pe ni paro fun yin emi o ni fi toro di kobo loju fun yin iju elesin lori TikTok won wa tun download re odori Facebook
1: ore mi ni alagba wi mi ni
0: awon na si lawon omo hun mo wo lawo ko so mo wo video yen ni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: makajo ola abdulwasiu o na ni fe minisin mu ni o sumak sumak ore mi pa oni nowadays hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize
1: ore mi titi aye iwo lolu
0: tin so na na we pe ni aye ode o ni ta wa yi o bi aye ba se oko re agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikunle ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa ma binu ma ma pe mo se o ma binu da kun dari je mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aipagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yoroju mo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: Any I ni suru to, I le ko le, to ye koro. I ni eko, I bowo fagba. I gba fagba, I gba fagba legban. Mi ma. Dari, bo la se pe ise to je ko je ise eyan meji sori eyan kan o so eru eyan meji mi mo diru enikan o so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming elite elite pe awa oju ti la o awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo igba oro nkenu amsa sayidi ola itan awon ni lack of patience ai ni suru na ni akade muhammadu adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon lo ni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko owo ara nti pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf use faith ola ileko le ni nafisa ati egbe ro ngbe oluwa mi anti mama nafisa ati egbe ro ngbe won ni guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ojo se awon mo pepeke adola ngba awon ni suru to ni o pe ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa won se ni laye igba won ati mimo yanle kaakiri won ni tin fanu na bi sa ti lero nde ki to wa lo to do ko commenta wa oluwa to yin dada won ni it's the change in the world won ni ayi pada to ba iya aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso se le aye lo yi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se su lana o ni yato si bi o se su lola awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la n change oyin awa la n baje awa la n pin eke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le oyin adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ajoke yusra awon na ni lack of home training ate jise po olohun mi lo la fe ka ninu eyin abi pele sugbon awon fe fi wole ko mo ba bo ẹyin tèmi mo lérò pé ẹ ti gbọ́ kí n tó gbọ́.

aja lo oyo ti dede gbo in se ni se to kan bi n ba ti e sawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ki lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti part 3 ki se ranse a da ko yin 0706887-4274 koto di ago kan abo orilede nigeria te ba tete ta te ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori whatsapp ni kan ni o whatsapp call or text message kaka beyin na se ko aki gbogbo awon tan ti da se

ilé iná ko ma je eko o fun gbogbo awa ti aje odo ka fte oju le ti e mo pe awon baba wa moni moni awon baba omo eyan moyan won ni ti oju ba farabalẹ o di dadan ko ri mu ohun ma je kan nkan kan o ti o logbangban lati sare wonu igbeyawo tori eni to ba fe se igbeyawo gboro se gudugudu meje o se ameni to korin pe igbeyawo gba gudugudu meje eni ba ma se igbeyawo gba gudugudu a se gudugudu meje orisa femi ohun ati yawo re won ti di party o n lo korin se ko se gudugudu meje mo ni Alan oba oni ja siyan o a ni siyan a ni si ile wa o si ni daru

0: Amisa minu, oma de poju, se ti isun. Orun we, kese ru akoko yi o. E ba nkese awon eyan yin. Gbogbo awon tan gbo mi lowo, e tun ba nkese lomi pe ka na kan wa gbo, kan wa gbo to sele laaro yi. Ka le ri eko kan tabi ikeji kan be. E kese awon eyan, e kese awon eyan, e kese won logun logun, ke tun kese won logbon logbon.
1: O wa ni,
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon gbe. Ti eleduwa to fi si alodo ni aye.
1: Ibi o bara re.
0: Ni tori pe ba ma keke ba subu awoju. Ba gba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo.
1: O ma ba.
0: Mo fi asiko yi ki Olorun Olodumare. Olorun to ti ma nba nso. Wa ba nso to ni na. Je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi. Ka ri nkan di mu, ka ri nkan mu lo le. En kemi na kin tun wa so de bi ere tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo tun fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti won gbe nilu ibadan Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr. Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alafinibi sugbo mo Ibadan la won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja
1: Benogazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke awon baba alubarika latori baba mi Saminu omo Adepoju ni United States of America yin ni California nibe ami eruwa ni baba o eruwa ojoko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akoko galaja akoko boboro akoko gigiri akoko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye eyin baba ton lo omo ojura be sa eke osoju wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodomu lojude oba baba mi saminu omo Adepoju
1: eyin
0: omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma po ko na labi po ba alade baba adupe ninu igbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayin na ni won sugba lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba nibi to din polowo kowo ko nibi oba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba daapon ko mo alade ti o le ba ri nkan bulanbe ko le ba ri nkan bulanbe omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tu danu baba mi fatai bandele olusola nilu oba lohun mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te ma ran a lo patapata ka bata jake jado awon ni anja le ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko bo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto la ba go pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti ma pelebe wa asis sarafa den ola iya gbogbo awon ta ma na wa si wa lona kan na keji adupe lowo gbogbo yin o ina o ni tan wo yin lai lai fa abada
1: bona
0: ata won mi na ta ma ran wa lowo lona mi ehn bi awon best icon furniture
1: abi
0: plenty fashion home
1: vedu bona o
0: Badmus Ajao Dauda AJ Honesty lati lo Eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati Olanike na graphic designer awana lo na adupe o bo ton pasiko yi dupe lowo S Abmalik Wireless Communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pẹlu gbogbo awon tan gbon safefe ni le ise wa ni ayin aji se bi oyo online radio ni ikan ni wa ni ayin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo daada a mo bo daada a mo bo daada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina o wallahi ibi mo kan ya lopo

0: ni igba wa se ha ni aye awon baba wa awon baba money money awon baba wa mo yan mo yan ni
1: odore olohun
0: baba ta nwi lo ba lo si oju ogun sugba ko to loju ogun
1: se npa ni je o lala won to npe ni ga
0: ati aya re won sunrun won lo sunrun omo won sun mara won nyan ba lo si oju ogun ogun ta nwi yope
1: la alwa
0: to je pe
1: commander
0: won ko baba e ni eru ni oju ogun ti won lo ni igba wase se npo kan ba roye mi bo
1: ya salida la
0: ah
1: men shall
0: Adeyinka Alasukan mi le ni je kan pin ti se ba le fila emi na ni lasa aropo ti so lori obe ninu awo tangara emi na tun ni opolopo eyan ma npe ni Lumatek aya meje igade e won tun ma npe mi ni baba Ajisebi Oyo se si mo pe Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi furo yala ya baba kan ri pogba baba nla baba eni ko kan won
1: na si ni ko ma nda
0: ni an ba lo si oju ogun ni igba wa se won ba ko baba ta nwi leru o didi ogoji odun ni baba lo ni oko eru ogoji odun le gba ko ni baba lo loko eru ani bi nu ba nbi yin e sodo la o inu ba nbi yin e sodo la agba to ni suru ohun gbogbo lo ni
1: alagbara
0: awon baba wa tun mo ni mororo okuroro iko yanjo
1: aliya dabi adira fa ki koma
0: ninu egbe
1: to ni
0: ni bi ise
1: ako mi bi eni
0: suru la fi lole aye
1: kale bi bi re ko dabi
0: ibinu si re ko ma polowo won o lese nle ninu ba nbi yin e sodo.

0: three multi-purpose trenches o ninu compound o wode road ipapo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay at mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe eti multi-purpose ventures tun se dasile ad block making deposit to won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe eti multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 eti multi-purpose ventures oga ni won nile ise won
1: Atoto arere pa akoyi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kalu ku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori ai ko worin ejo ni se ku pa won o AUF o ya ti ba ni ti bro ni ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo larugbe ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusuku o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere ntori aji se mi o ni la ari ayo ni se bi baba eni kokan
2: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri, Oyo Ajisebi Babeni.
4: Oh, that will call him. No.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo jimo. Fun eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti abile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi afa wa na e le pe mi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo hotel 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo jimo na le ma ba pade ikan aji se bi oyo na ni o te ti choose yen e da kun e ma yin ku nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan. You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.

0: Alọba mi gbogbo awon to tin lo funran lowo mi ma je won wale lai lai o ko wa ma gbe mi na soke
1: awon lowo ya robi ti so yi bo jona mi lowo alọba mi awon lowo
0: se tun gbagbe pe mo ni idi ise ni na la to

Twitter ni joro ni kilo data to fi wa si pada se bon so pe Twitter fe break Nigeria ni kilo data to fi si pada so ya won o si mo do fe break Nigeria awon ti won lo polo won ye ro nkan o ni ro waju won ni ro yin be na ni awon NCC na ti won je ka se registration new sim mo gbogbo awon sim to sonu lasiko tan tan se awon ofin yi wahala wahala serious aje n pada seyin oro covid 19 ti mo bere un lasiko covid 19 pa lai gbogbo awon ti won ni ege loko ni odun na lohun olohun won ballu ni o ta ba n gbo bowling on a bowling level bowling upon bowling wa lai ai mo ye awon eyan na ko lo ile won awon agbe ni eke perin erin peke won adu awon kan fe gba olohun lo covid 19 ni sababi ara mi o ye yin ni mo bi ni idi ise ni la mo ni lole nkan to ba nse lowo lowo ma lo ro pe ise re o kere wa lai ta ba ti jale ko sise kan to kere o ko sise kan ti o le la ni olohun ara si so a ma la ni o wa lai ta la awada si se isin la ni o in la ni tarara tin la ni sowo won lowo etun po kike yan ka kiri agba nla aye o ebun a ma gbe ni tayo.

0: Mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mi se ma nla gi awon ni won ba lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon ni ru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se twale fori olorinde ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi lola ta awon ilo bi po bayi mi ma se re ko o to ba se pe ti mi ma se ni
1: eni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: pete
0: olorun ni npin o
1: wojo
0: bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to olorun ba pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: mi omo won lo ba gori loyo ala mi
1: oranda islamic foundation I live to ikayeja ti
0: o tun gba be de ada sani success odu ola omo ogun dare omo won ni lu ibadan nile oluyo le
1: ni baba
0: ibadan nile oluyo le o ilu ogun mo la olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada america alaji ademola ariwola ade ariwola america mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako olohun wo la nu osu yi o saanu wa o tun mo ma gba adura wa o ni tan lowo yin olohun ba yo ma busi ni abusi edumaru yo ma po si.

0: ẹni kan sọ pé kí tú bàbá àta náà gborí wọlé sí tú bàbá àta ṣe wá láàárọ̀ yìí ìmọ̀ sí bàbá ìmọ̀ sí ìwọlé.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
0: in ba ni kan gbegbo merin si o lenu ni su kan so le tape e mo be awe ya tun so pe tun baba ka tun gbe wa la re de o e mo bi ni baba iri yin ni eruku gboyin na e fin gboyin ni o je nri pa wa ni be hun abori abaje ni yin ka mama je kin so pe kan le ni jadi kan le ni yarun abi kan le on ko gbu ni
1: aladun subhana
0: ma binu e ma je won le mi ni nkankan omode mi o laya keboje enu ni mo ni nri nkankan e dakun baba e ma je won le mi yan kan ma le mi nja be dakun mo se ru be ni mo sagara mo e laso ni ko si nkankan ta ma se pun adi ko ma aye gangan na ni wo na tori ko ko awon aye je o ma aye to kaye je awa gangan e mu baje baje memento la baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o
1: asu is
0: ori bogo yes sir yes sir yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yinka ni ma bogo lori omo mi na ni omo mi dada ni ade yinka dada yinka
1: azimun mutahidu hasbi rabbi
0: esun baba eteti eni kan ma bogo lori mi eri ori mi o fele po baba ese kini me ra ni ori otukani e dakun tori olohun e yo nda mejo e dakun ma je gbe o pe de yin ka o ma gboro di wona o ma gboro awa agbalagba sibo won ni bewe ba pe laro se idose na ni o ba me mi o ti e be dose e dakun e je ke mi o kan wa legbe ose bayi e je ke mi wa legbe ose ba ko si wahala o lo bayi na o skin gba kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: wali yo mustanadu
0: baba se bayi na sa gbo nigbati baba ajade eyin goro ti won sadura fun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pelen odi lekan pelu ba awon tan ran ise mi lowo eni ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won mo wa ngbo nje lowo yin that is ati gba ti awon eyan yin tin support mi ni ti mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo mo wa gba aye yin ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na okari okari mo wo be na pete yin ka ti je nsi mi nigba gan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi o mo lo gba aduru re to ni se lowo ni o se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi se ba won ni won na mi lorun eyin te na mi lorun e ma se o e se o ijile ninu ijile e se o egbere abi were se yin eyin me mento awa ba ijile ninu ijile e se

0: Yinka, o gan mo be da wahala le ni sa. Ilore to fe ma ju ori ago meji papo ninu koto kan na. Si ajade eyin koro kan mo wo baba ajade eyin koro kan mo wo lo kan yen. Ko da won mo mi be gba le kan lowo enjo ni tawon kan gan mo ri le. So nkan mo wo yen. Tin ba de kan bo igo lori e ni sin. Se ko ni so pe o ni so pe mo to nda wahala le si e lorun ninu studio re ta so pe ka wa ki awon to ma ran e lowo. O se le mulu baba ajade eyin koro na wa sinu studio nibi. Ah, ma da wa la le laaro Monday o. Laaro Monday o yo ni gbagba fugba o. Oyo o ni gbagba fugba o. Ah baba e ma binu. Ma mo be ba yin pari ija na ni mo se ni ki baba na wa, ka yin na wa. Baba abi se bi mo ti ba yin soro tele baba la baba ajade yin goro mo ti ba yin soro tele pe baba ni na nbo nbi o pe ka pari ija ka ma ma bara yin ja yin na ni baba mi mejeji ti mo ni nile yi e da kun tori olodun ma ja
1: amade to ba ma baba mo wo we eni yo ba gba je na ni ko si wahala se o ti ba baba ajade soro awon mo tan gan mori ile re ni joni e a o le ma

0: Oi.
1: Production.
2: Aule we funra wa ngba ta daye.
0: Ato.
2: Aule we funra wa ngba ta baku.
0: Eku ojumo o, eku ojumo, eku ojumo ma ni gogo bi kibi ti kan le yi. Afere re to ba nfe de
2: to baku.
0: Aki yin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe ibi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a ton pa won lerin die nile bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olohun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olohun na ni gbogbo e sodo si o
2: ni ba ta fi waye
0: Ola l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo won Olorun oba ko l'Olorun ba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbo mi lowo lowo pelu gbo awon olulufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
2: e ba si ri e no si ma wa wi
0: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan olorun lara mi olorun ba yo mo ba nife yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa ba ya egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan
2: ore mi ma da se
0: ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora so ti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbena
2: oni odi ago iyan lo ma
0: e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan
2: o ta sale
0: ba ba se daada le ni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
2: ataburu
0: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o di tan leyin wo la aro ba gbogbo ala di tan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
2: loju
0: won fo ko ti mo nje kilo wa
2: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo lo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gugu ala de to
2: ma si
0: iru tan o la wa da eyin wo ola nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
2: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan lana omo egbon ma mi gaga eh o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
2: o ja se ni be o ma se ba muslimi odi ore wa da ku ma se ba muslimi odi
0: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ranti won se si odun ma ranti re abi epe won ma fi ranse si o nipa keyin an yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

0: abegbe laada nigba kan yi a mo bebe gbe ni awon eyan awon te fe sise laada ise olore lara awon na o mo gbe ketikete elomi afowo di wa mu ni bi ese elomi agba wa mu lo elomi afowo ti wa lo gere e
1: ti o tun ba fori jin lo do lohun ni eyan to pa ti o tun be se wa fori
0: elomi agbe wa ni bara adi awon elomi asimo wo pe injafiri arun ati run die die asu seyin elomi iwaku wa ni o mo wa ka kiri ko le ba rire kuri ibi da tin we wa lo won mo target ko le ba ri omi oku jibe ti o lo bi tun se ngan mi ni igba keyin ti alapa o ni le da apa egbe mo telese o mo ni le gbe ese re mo won pe yin lo ko yen ni le down won ni lasun won ni yin ka o emi gangan na alara won ni le down igba kan re ti mo fi mo ni igbeyin lo mo ju igbeyin loju igbeyin ni mo wa ndo loko ada ni opolopo gba gaga bi itaka ta mo ngbo nigba kan lenu awon afa wa won ni
1: o wa ranti pe ola omo
0: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomade atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olohun wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re owa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sa ba mo iwo to bu pupo na o mo ka ba mo eni to bu pe pe yo ka ba mo eni ti o bu rara o na o mo ka ba mo
1: kai ko ni e o ni ku
0: eleyin o da bi ile aye ta jo wa yi ni o eni to ba se daada kinkini to da bi horo na gba to da bi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo ka ba mo eni to so re pupo yo ka ba mo eni ti o se pe pe o na o ka ba mo
1: be laye e san lo pade di oro re
0: eni to ka ba eni to se die yo ka ba mo eni ti o se rara o ka ba mo eni to buye pe ta n so yi na o ka ba mo eni ti o bu pe pe yo ka ba mo ti afiwo emi so nye yi se n ti mo daru si o ti mo daru da pe so nye yi se n fokan ba aroye emi bo adeyinka mo to ti de lohoro yi alawo ijo
1: saja ni ojo oku e omo iya
0: olorun nikan na lo mo bi ta kin si aja ni ojo oku abo mi ni o gbe oku lamo yin lo abi accident oko loluwa are oni beyin oni oju ori bi oni olorun ba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
1: aba fufu
0: aleni to buye pe die yo ka ba mo eni ti o bu rara a ka ba mo o eni to bu pupo yo ka ba mo ni wa ro ninu okan ara won pe ati eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti ja si pe gbogbo wa na la ka ba mo awon kan o ti e bu pe pirinpirin gege ba se mo n so ba won eyan nile aye mi pe e ja se daada ti mo to n fo ko ti mo n je ti mo to n fi n kilo.

gbogbo eyan asore ma wo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je ka siri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori esu to le gun omo elomi lese.

0: lo ba mu ku loju ona ori eso te le gun tayo oko elomiin tabi ko le gun okada elomiin loju ona o mu ku oni bi ori asipamo leleyi se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja ni be o le ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa enikan ti mu ku oni be ate to se telomiin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olorun oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo
1: omo ya mi yo
0: Hey, gaja bi oro ti mo nba pe won wa debi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe subeni to ba bu yo kaba ma en ti o bu ara yo kaba ma en to bu pupo yo kaba ma en to bu kinkini o na yo kaba ma lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba ma ni gbeyin hanyin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: an fabio
0: ni o ba bu pin pin pin pin la won kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to gbo popo kin kin nga to wa de asiko kan sorry de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ninu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to n kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a kaba mo ni gba keyin pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se pupo yo kaba mo en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo sori boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: adise ni ore asepamo lodo olorun nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: ba we kun iwa se koko
0: Say you want to I want to I want to see as in to nse nikan ni wa ma nsore fun aba won tan se
1: ina
0: aba won tan so esin to nse ni won sore fun se mo bi o lere bo se ngbo mi loro yi ani sa won tan sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba won mo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun
1: bi won
0: tara lu re nikan lo sore fun
1: baba fun
0: sala bagbe re nikan lo sore fun abala basise po re nikan lo sore say elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olorun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life tesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba python kan be ni sale adugbo wa mi ani python kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni awan so fun awan landlord meeting ni eh meeting ni awan landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awan ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awan taga tajo wa ninu ile
1: awo de de wa
0: toraro to ba ti ka nla e ma ngun mi se ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma lade ni miji gan gan to go to go to go to gbo gbo nu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo sososo mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo ido gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le One man was it the mina cause in you told him of it mina do key loyo. Says him at the lemkope, I just be your lari. Ayo, Nizzy Baba Benny Cock. A yakin walk padas, I ain't billing ya. And a paito, come bella to go. Baba paito, come bella to go. Why, Timon sold him out. I sold the fumble well, less, and less in papa. If we, but by a Christian, ya be Muslim on your set of a soul. Emma, wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan to lo obo olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alale san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba biro ai ke na npe lata buja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won ka se tap ti o ma ronu ni waju ota ni igbe ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo paito ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na ma yin omi adasu lati I'm going to go to the house. Adeyin ka to ti de la aro ya alawi ijanu aja lo oyo ti egbo lasan nitori pepe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan lopo lopo gba ni o ninu awe latun wa yi o se sore solon lorun se tore mawo bi se sore abi se sore tori ka ile ba mo gbe eyin lowo awa kan ni Already don't go on me. They don't go on me. But in lag, inspiration, don't you want to agree me?

0: ni so wa nu a ni sin atiman o ti gbogbo e te ngbo mi lowo atiman na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re atiman na olorun ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni loye owo kan ni eyin e ma da si bi o ti aju elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ara wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw owo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ko withdraw owo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogogo ele lowo o ma dale na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon, lawyer to bed tower last in long. I'm a little color.
1: Battle damn Joe. Battle, yeah, you mean. Borrow me, Jack for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tun orun wa se ataye lati tun un sare wa se se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lo hun se ni gangan dem iran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilode to bi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo di sun mo di bara mi la America di boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: Olorun to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti bese teri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to ti ku ama ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni kai to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize it. That you better about in pure call me. That about in pure call me. Your man, you let it pay. I'm on say that, Daniel. I'm on say that, Daniel. What's all that? You pay. That bandy banner. What see? I saw that and see. Then it's on. So what was it? Toro Wolf. That bandy was in there. Man, who was a five there? Emma Dassi. Go say, I am. It's a tap. You bought you along. Pat you. Emma Dassi. Emma Dassi. Come on, say that. Dow. Emma say that. Dow. Emma say that. Dow.
1: Toba no ati no
0: ni Olorun ba laladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko nse ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba mo ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lo ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma te eni to bu ata ni jobu pe pe pirin pe ani ata gbe awon de aye bi kan ti won de ile bi kan ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka try ka strive ka to sore die ani mo to wa so le kan yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje kasa ma se

ohun aleha o jade dada in si le forward ru e pelu bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo pe o n fe se nkan bayi la re n da se o ni awon gan da se gan lati orile ede Dubai and them on da se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to bi dijo ki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na bi kun daza bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kile ni ifonu gbogbo awon kan lori sire koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o nbo na mbo yo won ele o ti jacket je.

0: Ah, aki ni gbogbo bi te tin gbo. A ku asiko odun o.
1: The Prince of Kokyo leonu.
0: To ba se pe aro ni ikanni, to ba nfe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egbo na bi to de ti bo la banzo. Awa ti nbe loke basun be ni wajo. No be to de o ati wa ti pe ti pe no.
0: Kese ni la wa ti wa ni ayin o. Ati nbe nbi o. O tin podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi ajise bi oyo.
1: Egbo na
0: no be today at all pere pere.
1: Tani fun ya.
0: No be today at all pere pere.
1: O di lo mo.
0: No be today at all. Ra ra ra.
1: Tẹnu borin kama e pa.
0: Se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni.
1: Nu ma nanu a. Ije ti mo gba nanu.
0: Salu je yen so n ba yin lade yin ka ara so n spele n kegan jigin.
1: Orin alabi ba.
0: So n skin gba kan ko ye be.
1: Ariwo ge ma ko la e ti je.
0: Ngbo won lariwo ko ni music.
1: Ah, agba bi.
0: A tun ma gbadun ara wa laaro idoba. Mo ko alu jo wa ni. Emi atalaji iwasiu alabi pasoma
1: iwale
0: en la jawasi ayin.

0: Baba mi fata ibandele Olusola. A baba ti anu. Awon loni duro le ise wa. Awon ni igileyin ogba ti a o. Se mo pe mi feran wahala po. Awon agbalagba si bo won nibi to ba le na la bo mo okunrin. En bi kan ma se ayoju ran. Ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be. Awon agbalagba si bo won nibi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be. Ai o darugbo turutu.
1: Mo ya be si ti obi odun. Daju le ri kan mi ri an. Let me come here.
0: Ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o. Ibi an ni tete omo te na ni tete te.
1: To jo sa as dada.
0: To awon eyan wo feran o ton ayin. Olooto esi leni. Ibi an ba ti wa ni ka wo mo so to nka paro un. Eh ka bawo ni ka go seyin ka kan un. Ka wa mewo go seyin ka kan un. Ati get iru re. Ati get ire. O ti yeyin.
1: E fa mi abe o awon.
0: Ibi an ti ni ki ka o puro. Ibi an ba ti ni apuro. Ibi an ba ni ka se bi epoju o ri. Ka pretendi.
1: E fa mi.
0: Ka pretendi. Ka pretendi. Ba ri nkan gan. Ibe gangan la wa ti mo ri nkan. Oro mi o yeyin.
1: Awo ba.
0: En yo. En awon eyan wo wa ni fe ru dudu be un. Bi jagan bi oko kan na ni la ma bi nse kini hello Facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: bi tan fona okada tatapopo ti mo fi nbala fi nja ye loyo wa yin baba fata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, yin kan ti fe baje koja ala. Tawon olooto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wa gun head ni. Be who is wagging who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ala stampa mi sera o.
0: Baba mi fata ilamidi. Omo Oyo la won na. Won gbe ni Owo Londo State. Baba mi Basiru omo Adeniran. Omo Oyo la won na. Won gbe ni ilu Eko Aromi Sale gbelegbe. Mami Madam Funmi Kemi bi pomo Ibadan la won. Won gbe ni Ibadan. Awon lati leyin wa. Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lohun na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo

Asis Zarabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na gbogbo awon lati leyin wa nu artist Michael Awosola Angelo lati lu

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te tun ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon kan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han o da

se gbagbe pe mo ni abẹ treat topic pe boya ka legalize corruption ni Nigeria tori case emawo en ba ke kan yan na re ta tore ta sore tori ke se awon ti won wa nipo asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru atawon tin ta tomato atawon tin ta te atawon tin ta petrol atawon tin depo pupa won se gba osun won legbere baya ka kuku fe kan legalize corruption kawa ma manage re ipe o gbo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni isin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni isin mo fe tun yan ni isin e ma binu si mi o e ma binu o tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma be so ti bs bo se gbalẹ to ni orilede nigeria ati muslim ati christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwo owo won o si buruju tejo lo awon na leban bi won tin gbe omo olomo seso awon wa jibiti awon leban bi tan tin inflate price awon si re owo ina ni o po lo ma selasi inu re na won tin da ida mewa ni sunday inu re na ti ma yo office bi le life ti won so pa won yo saka e wa gbo ibi owo jibiti owo pomo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mo ri bi harahara a ti mo yo sojo solo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi ni rori temi awon kin so pe awon tori emi gan owo olorun mo wa tori tikaluku na ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade nijo kain bi gbende alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa walai na ni o ke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osunwon ku a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo walai worldwide product le mi gan na o won gbo mi lowo ni United Kingdom won gbo mi lowo ni Ireland won gbo mi lowo ni United States of America won gbo mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yin ka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba re ran ko asi ra ba mi eyan de yin ka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni lo ran lowo yin o ba na se so pe ani lo ran lowo yin nile ise wa ori phone la tin se program wa o ori phone lati n se to wa ati set up studio wa a se n se die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa o ti ma so fun yin ko ri beji mojo pole ninu yara mi bayi ti mo fi n se to ti mo n se lowo yi so ba na se n pari o yi la won na ba lo ba alaji pe a ni lo ran lowo ni mo sala se abe se bye alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 lo ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sala se o kan bi se nkan sinu

0: Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuru Nibe, Nikon, Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, ten boy kani wow. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokon. Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuru Nibe, Nikon, Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, ten boy kani wow. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokon.
1: Mayin kuro ore mi magbe kuro laji sebi oyo online radio
2: ikan fowo so po ikan mole awon eyan won fowo so po won ma ki asi otito ni ora awon baba wa nile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye Oyo ati ba ninu sipo ro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke aga kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun ko yin si ejan kunmo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti po ro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de bayi lo lati po wa Loke loke la ma wa jojo kojo Adeyin ga olosukan mi le ni nje pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara n la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri Oyo ni se bi baba ni kokon

0: Anbele yi ki wo gba awon lati leyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro teri bi tun lo. Ah debi ori awon ti wo tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti a leyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni lemi pe t'Olorun ba se senji sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo ma ti a leyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe nbo bi awo erin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se raba mi eyan. Se gbagbe apori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya kakuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eyin ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya nu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe ndi aluki ama. Lala o lu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Awon mi lo kan ni o kan se ku awon bi 5%. Eni ti o si jale ti o lu jibiti. Eni ti o safora. Eka iwa bu ni. Koro mo ti fe ga ko mo gbe kini le lori mole. Ko mo kan mo giri ko mo ni abo mu abamu. In la awon mi ni o gbe awon wo ina o orun apade agbara ti won awon oni bi ran elomin lowo abi ka ma bi kan awon eyan mole yo lepo yo lepo yo ni resi mo be se lo mu kongo yo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oili awon tan ta oili na foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila ila la e jo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption to je pe to ba ti le se corruption ide aye kan to je da gbogbo awon tan ko tan corrupt go ri ba iwo gan won ti fa se ju bo eleyi ni won ese da se lajo da se ri afun. And maybe we should just legalize corruption. I be oju wo la yin wo 0706887274. Eba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yi ti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887427.

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: ale ati mo yo sojo so lo nibi oro esin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca ada mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi da
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: opuro mo wa fa nigba to so ni john oda bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lu lo to fe lu lo tara ni nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

awo igboro lowo oleselu tori won ni ya le so dodo en ta ba di je dodo enu wo ni le so dodo eh awon ile bo si bo won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa won ni an support wa tan ran wa lo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti go ta epe yin ara ilu ni eyin ti a ni ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gbaya ngba ta ba ti gbo lowo won a le so e tin jododo a le soju abe nko e se o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olorun oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be so olorun teyin rawo ra se so olorun lorun e ma binu ejo po ni na lo je as e wi o ta si so iyawo mi bigi nle mo nlo game aloko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se so olorun then rawo ra se so olorun olorun mo aye mo bayi ni ti na pado ese o adupe o pe olore adan.

0: down.
1: Aman se surprise visitation now. Ta lo ji ki oni ojo binile labe junu. Pelurin pelu lu pelu fere. Ana kan owoja. Ade Aboluko tin komo ni ise kikowe ti tun ko pe.
0: Ayasa kemi ke uzo mo boro sto.
1: O tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gbogbo e. Ani se ka legalize corruption yin eyan mi.
0: Ti jani wa si o.
1: Ka legalize re.
0: Lati le muiki le wa si o.
1: Kan wa ma moderate re pe corruption ti o gboro ju temi lo. Ti temi o gboro ju ti e lo. To ba ti le wu abaje to ju bayi lo. Eh eh, a da se ri afun. So de ko se ni te bi ni sin. Pe to ba de po se lu bo lo se. Yo lo no lo ji ni. National cake ni. Eh, mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo saanu. Bo ni Nigeria ti fe tesi waju bayi.
2: Idowo ti oko fi kon
1: si la. Ada si lo gbogbo ana tin japa. Ti gba wa ta ni nkan kan ta ni gata ni gbo la fe ja lo. Awo ni bi ta nlo.
0: Oh.
1: Orun su la paro kusi.
0: Le la sta pa mi se ama.
1: Abi ka wo duro ti pe aye o da ni o. La wa bi yalawi ijanu. La wa bi mo nri ta mo nwi. That is a bojuri and adake lodo ti a ke soro ti a ni bojuri and adake o tora wa fe Nigeria o da a wi ni o in se wa adake ni ti o wa fe ti ojo ola mi ti o wa fe ti ojo ola awon mo mi in wa adake eni ba adake tara yo ba adake o aiwo a idake ku abigo awon agbalagba se mo wi en ba adake tara yo ba adake o
0: peju baby
1: gbogbo ala mo pe Nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e ma ya owo to ba si ndun yan ye fi babe aso ki gbogbo wa ka jo ma tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e ma ba wa
2: o la ro bo hun yen da o
1: eh si orientation pa awon eyan wa ni ayin ke ma orientate won
0: nation se bi nbo nation pa
1: elo mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni jo won odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils say that dani ko choose laarin awon odaran meji awon onijibiti awon le meji ngba telo mi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole say that dani ki o dibo re pe ni ti o wole to je to jo le to je onijibiti to je to jesu laalu ogiri oko
0: e je gba yin o eyin le re
1: gba me ba keke kite yanyanyan won ni gbo oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ba ti e gbo lowo olosiru owo dibo fun conscience won won wa ni dibo won mo saseyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode ti o mo affect gbogbo ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won yo 50 naira nbe bo je je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon bo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo nbo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo ni se npin se npin to n kari gbogbo owo owo ti osibajo n haka kiri trader money sododo awon eyan wa mami register ba mi register kankan lowo na mejeji
0: adeku
1: won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo mami ko se dodo ba mi ko ye yin bi o se jo ma affect gbogbo wa na
0: mi ade omo ni disco
1: awon policies won yo ma affect
0: won
1: le se gboro sun seyin ni di o se lu o e gboro ta de yin o e mo ta de yin o e ja jo moju to ni o kajo moju to ni ohun ta ba dijo wo gogun ni ngun awon baba wa ni sin wo ikorowo o e mo ta de yin o e pa kurumo ke sumo daada o oselu ese nta n sai seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
0: adele o lawo kin lawo ti se yo
1: e lo ko orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won tani wo mo ndibo re fun oyin yeye

0: And they say legalize the corruption. Ta gugu jo mo pe gugu wa kuku gbadun tele.
1: Do jari se ko la mi o se wole o.
0: E ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa ni po to na ti le ji owo. O na le ma bi iru enu mi na. Iru emi temi na nso ro yi. Tenu mi dore berefe. Mo je mo pe bo je je pe mo trust ara mi to some extent. Sugbon gba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya. Boya mi no le wa bu. Ni paso se konu orin ko ni te ba fe mo wa talika o eje ko wo de o ki buriji ya patun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugba wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon ta ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun oloju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalakada ma nko ko se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

0: awere yi tan ri gut ara won yi ba ba tun fe lo tan won tun fo mo won be eh mo oko okorocha ni Imo state ni mo bi je governor deputy chief of staff anare lo bi be anare ni anare oko omo re lo bi sibe oko omo re lo bi sibe ni iroyin kan mo nka ni je ta ba na ni olopa ti won ti mu yun won ti arrest re won ma ri gut ara won be ni tan ba tun ko nbe tan won yi be ku ngba to ku governor o si governor odun mejo o tun lo si senator o di to wa senator bayi bajimo bi na se fe sinu loyo state ti wa yin o se o di se senator ri tele o yo odun mejo na lo bi se yan ati mo ni se mpp abi kilo ti e bi se ngba ko to tun se governor odun mejo o tun gbegba ko tun fe lo si another senator ti ti ba le pa awon eyan awon eyan vote against e nigba ti won ri yi ati bi won se yi to ti o bi wole toju bi ti oju odidi sitting governor ti o wole senate odidi sitting governor ti o bi wole senator mama won e be ku nbe won e be ku nbe e mo yo odun ti Buhari to ti se are abase wa ni orile ede wa yi tun ku lo nku tan lo siru re lo yo mo se daada nku tan lo o tun wa nbe lowo lowo ba ti nku tan lo
1: e ma je wa yin ti dabi
0: kini won se nigba won wa nbe ki lo se nigba won ta so lohun fe ta siri re na lo yin o wole tori ti o ba lo wole nigba ni a ma ni the best we never had the best president we never had in la ba ma so eh ba lohun se fi ku bo mko na lasi boya won na tan ba de be boya je gbuje jera ni won baya sugbọn lohun ba iku bu han lasiri a ma so pe orilede yi o ba da ni to wa pe mko lo wole ngba na ba ba se ma so no ki Buhari to wole ngba to lohun fe ta siri re ipe se re ni te fe gbokan le te n gbokan le ase ko futu fe te bayi ni asa ti o ni kanu pu e ẹyin temi asiko election mi lo ti tun de yi o e pe aroke e pe odofinu yin o papa jule yin te wa nile oke awon eyan wa tan wa nle ba tin toro owo lowo yin be ba ti fe fun olowo ni e ma nu won gbolo ke ma gba won gbolo ke ma bi won ta election tani won ti en tani won ti e fe dip ke to fun lowo bo ti e ni Nigeria ta bo ni bi Nigeria se nlo ya won bayi ewo lo ti e dibo fun nu won
1: walekun salam
0: to ba ti fun yin lesi kan ti o se e mo wo yin e fi pamo were ti gbanu o ebi iye ti je tonu ebi ipada daanu o tori re ti si lenu o e ma fun lowo e ma we si owo yi o e n we si owo ni
1: yawo mi baba lawo sha e o
0: tori bi orita awon eyan de yi o ye ki la kai won ti ma si le o ki brain won ma sise le ni o ka ma count down 2023 o ko ojo meedogun leni o ko ojo mewa leni bo je ka ma count down re nu ka gba won were ipo ni joba si ni fi were mi nbe ni se ni two devils a we yan gidi ta support ni.

eyan mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe eh ti e ba je ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin taresi tin taresi won si ko gbo resi sub e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le o le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na bi ta tun si lo charge phone na ti tun pale phone mo na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en foti fun insecurity en foti fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atapo meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorile ede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 e ni wo ba le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe oriire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se sise rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi dase to se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni jo fe corrupt tan ninu gbogbo wa ka lo o saanu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa baje ti gogo o ti ma la da ba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e ja ma se di e di e e ja ran se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugbon ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yen wa baje iwa baje ti ma la ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kin kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma n gba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota awon yi o fi toro le ngba ti o do opu ta awon yi wa po emi pe lawon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa met in control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa civilian a se se ma rawo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were n je lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o ti re oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to wa pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mbi sa in that way, ala fenu a we le kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi tin ba sise lo ba yi awon eyan ti abuse oruko olodun de bi pe awon eyan be se won be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege.

0: Yeah, the time you go call on abuse privilege.
1: Before anything,
0: that if you abuse, that if you dinner, man, we'll meet. You won't alone, I'll go to your lung. Ni, ododo, ni ti toto. Awa ya, ah, la, ila, ila, ila. Hey, awa ya, they abuse, you call on, Jenna.
1: Go step, go step.
0: Be a bad be. O le tori Olorun dodo mi inru le meji kin to se yato fo ni to tinu mi wa ko mo fe so re yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori Olorun dodo mi mo le se o sugbon kokko ronu si na pe eleyi ti e se pe o fe gbe mu gun o fe gbe mara
1: o ba le mi la so do re
0: to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale Eko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo iyun ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale Eko wa lai ta lai mo fi Olorun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale Eko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi be ba dodo en we ah
2: o mo wa eyan lowo tan lapo won ko wo eyan ba pe ye o lo format mi o lo format mi
0: awon eyan won ti abuse awon kini
1: gba mi nigbati o
0: gbogbo wa ta nse bayi ti wa buko wa yi na lati ma bu ijoba gbogbo wa na la nibi ta nse ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o kesi awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo college ra wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe iposelu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jomi bi pe eyin te ba lo jalaga council lasan emi o ni wa shop mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ini kini e ni ko kini je in si mo lo sagun si Oh no, see one, because I'm a boo. I'm a cup of water, dad. I bet you call us, I know.

Se gbagbe akori oro wa, should we legalize corruption in Nigeria? Ka ku ti mo pe awo le akuku gbadun na gbogbo na lo le. Ka be kan legalize, ka wa ma moderate re pe e ja ma moderate re. To ba le ji owo to to baye ni China nisin o ti ni ye billions to iye owo to le ji ko to bi pe won yinba po ni. Ko si wakate pe won lo ewon kan ko si nbe. Ba ti o ba to ba nbe pe ta so re won le pe ba ya ko le won. Mo do ba di pe o ti ji kode level yi ah eleyi fe ba lu je ni o eleyi kandanu re si ni won yin ba padanu ni ba ka wa na moderate corruption ba pe to ba ti le ji lu jibiti koja level yi agogo ti mo pa won won le pa jibiti tele se tun gbagbe oro mi ti mo so ti mo bi n doju eko yi te wa nile okere pe te ba fe bu awon eyan tan wa nile yi lowo ni Nigeria lowo eyin te ba ri pori re o ti pe to ti o ti pe to te ti ti oro oselu si pe ta to toro owo lowo eyin te wa ti oro oselu si bo ti e lo oro oselu Nigeria ta ni wo ti e dibo fun iru eni bayi ninu eni bayi ninu eni bayi ta lo wole dibo fun ta lo dibo fun to ba ti n so oro ti o nese ti o ba kini gbe e mo fun lowo iye ti je tonu o tori ya nje awon eyan ni Nigeria lowo atawa ta ndibo atawon kan ti won edibo awon ti nti mo wa ndo mi ni pe awon tan wa educated tan mo tun yato sosi to je pe won ba gbo lowo eyan tan so pe kan dibo fun won tan gbo lowo awon loselu yi gan won mo eto pe awon oni dibo fun ru eni bayi eyan giri awon dibo fun won ka gba owo n pe owo yi o ku gbe na le tele ojuko na ni tele ehe awon yi gan tan mo tun yato sosi ni won mo wa nsa fun bo awon iya lata iyelepo awon aboki awon ni won mo ndibo awa jo mo complain e mo agbo opinion orisirisi ninu royin ninu newspaper various countless numbers of opinions kaluku lo ni opinion e ba se ri won edibo won edibo gbo awon japujapu tan jo tan jo nbori le de jenu won ma agbo excuse radarada excuse ti o ni je won won edibo te ba mo bi temi ti mo lo ndibo lati le mi ingun okada lo ni igun okada lo wa se pulling unit mi ni mi to jina sibi ti mo gbe nisin de won ma give excuse excuse rather that will give to ba so pe violence man wa nbe move pulling unit option wa to bi le move move lo si pulling unit mi zo mo ko man wa secure to wa ni gboro there is no excuse you have no excuse lati ma dibo you have no excuse ko si excuse ga kan ta le give ta pe ni o je dibo you have no excuse aya bi boya e sick e wa lori dubo laisan loku ti o ba di si yun be e ni excuse kankan oju se yin ni o oju se gbogbo wa ni ka dibo oju se wa ni o e agboro ma complain lasan lai dibo e mo ye billions count trillions of naira tan ti ya to je pe aro modo mo wa mo san gbese re lo ni awo na ze na wo yi won e mbesu re ni mi kini kini na fi se kila in return se won e mbesu re ni insecurity won ji yin gbe awon tan wa ni ile okere o le wa Nigeria mo pelu insecurity won mo beru fe mi ara won ni baba ton so pe won ji yin gbe e mo beru ona ti o da accident ni awo le wa dibo fun ti won le tun gbogbo awon kan yi se e wo erin to ni opolo to mo tun yato sosi e ni mo to fo mo ya yin ninu esin dibo ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ọmọ ìyá wèrèwó nínú ẹ̀sìn wèrèwó ẹ má bínú ẹnu ẹgbẹ́ ṣe máa ń rí lára tèmi ọ̀rọ̀ máa ń gbóná lára mi ní èyí ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà mi torí ń sọyọ bó ṣe ń kan láà níṣẹ́ máa sọ ọmọ ìyá wèrèwó nínú ẹ̀sìn wo tó bá ti di kíní ká gbé kíní ti sẹ́yìn bóyó gun gan ni ká máa fi búra fún yín ni máa fògùn àti sàn tó búra fún yín bá ti fẹ́ gba ìṣàkóso

Why he shops for his clothes in Italy? He gets his you get your sorry ni Italo. Yo lo safo Olorun re ni Maka. Tabi ko gba Jerusalem lo JP Alaji orisirisi Alaji Alaji tinu omo JP ti won ninu ka tan se ka. Mama se iwo wa. Baba be gba eto lera yo gba UK tab America lo. Baba be ji owo ko to be ra le to be ra le property to le sunu yara miji po le kan na. Yo gba tax havens lo awon orilede ti won ti gba tax lowo awon ibe yo gba lo baba be sa fe aye e ba lorilede Canada baba se wedding e ba Dubai awon lebuku awon elebobo je ara re lo baba wa di poku tan e ma ni e ma gbon lo le ni o e ma gbon lo le won fe so bi idibe ya.

0: 14. Oya ka ma pe fi se lo ni owa ago 12 berebe. Ke tun ma gba awon repeated programs. Wa da ka ma binu. Gbogbo e ti e ti jora won ni oya ma wa 24/7. Mo je tun ti be the sun saba. Injo ma raaye mo hun wa so online. Ba to Olorun ba ti ni ki gbogbo studio set tan daada. A ma wa lojojumo ni. Lojojumo e ni sala igbohun wa. Me je tun ma gbo repeated programs ko kan tabi music na. Ni sala e ma gbo program kan ikeji ni aye. Iba n wa owo generator. A ni di computer. Atini table. Mi baba ti fun a, won ti awon baba ti fun a lowo table. Won di fun a ni owo si. Ati se si ana. A din se si a baba. Eh a din se si a. Owo ta to fun a ni jo meta ati kun owo ta fi se si a, ka tun se si a. Ati tun ra won first apron ta fe ma wo. Kan le ba ma da ma pe oniroyin ni wa o ta ba lo cover event nita. Ka won ba won foju wa yi ri rededede. Pe eni kan mu phone da ni kan record ni. Zubada ba ti ri apron eh iwon ba ni won mo hale mo wa mo ni gboro tan ba ti ri apron pe ile ise iroyin leleye oni radio leleye tan ba ri first tan ri cap gbogbo awon se dan se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma lo nta yin na ba ni ta fe fi ran lo e da kun olorun ba yin na gbe bukata yin gbogbo e ni oba yin gbe ko ni da yin da bukata e se wa dupe o a mo lore gbogbo ehin ta ti ran lowo olorun mo ran na adun yi tun tin lo iwon ba to ku todun o fi pari olorun gbogbo awon ti o ran mi lowo olorun mo ba ran won lowo lola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola wi pe ko si oyin oba kankan nibi kankan to to oba olorun olodumare ko to si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun olodumare wala la wala ku ata ila bi la ri rasi
1: Sen gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
0: to te ba ni computer teyin o lo mo ti si nsise to yo ni good configuration e bun mi o eju si mi e ba lo loku eju si mi han o han o Is there a goal in Mogoko? Can do I'm a cause a sort of sorrow? Baby, where I don't know if I'm alive. I'm a funny. I said, I'm a funny. I said, but then go again. I do pray. To read you. I am a wife. The one man that indeed you are distracted, me pirate. Tabadin song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe ṣugbọn pe ti en gbo wa eni fe wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe deyin yin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti

baba mi pata ibamidele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju pata ilamidi lawo lon do state basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf janze lo pabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asisi saraba din ola iya o gba won lowo Abdurrahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun sa fefe ni ani tayeka ifun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wa ta gbogbo eni ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dede si wa baba tin du ni omo adun baba tin du ni omo adun ah nina tan tan ka to mo ri kan ah ni mo na ka to kan ah ni mo na ka tan ka to mo ri kan lolo

0: aye si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da mama jo da mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon tan ma ran wa lowo gbogbo awon tan ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bogede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tunje ma tunje ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gbogbo ko mo sole sode wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan